0: Manibuti ah, yu, tanumay la pato. Udila mo pata to, maapu o de mongaw tato. Utila la to bahasa bolo po hilea la potunu wa potuhata. Wa utila la tolo iya, ende bolo potunu wa lumay amiati ya. Wa tia te has di Daniel bolo me i odu ola po opo o data na bo ando to udi pomohindu amia tia ta ta pomopo elamai u lolaita isi isiali wau di lamo palongo to u hitua tua wa ti diopo u dongo wade wade to polo dulahe odie inde bodi topo wa tiamo hindu po wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mau tato latia mau ditimali dilalipata mau bahasa lo hulon dalo dilalipata wa